0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Podcast natin sa buong Pilipinas. It's 8:47 a.m. na minasign. Welcome to Dream High on 104.7 Dream Radio. And this is your added DJ Senpai. Minasan, kumusta? It's July 28, 2026. Konting araw na lang. Ilang tulog na lang, minasan. At mag-August na naman. Good as I. Unahin muna natin ang ating weather update today. Dahil bago natin busisiin ang mga may init na issue, kailangan alamin muna natin ang mga lagay ng panahon ngayon. Sa buong Pilipinas, asahan ng light rain na may temperature na 29 degrees Celsius. Pero dahil sa 78% humidity, ang pakiramdam o feels like temperature ay aabot sa 34 degrees Celsius. May hangin humuhugot mula northwest sa bilis na 4 mph, kaya chill lang pero medyo lagkit feels, mga besh. Ayan, minasan, ang ating national and politics headlines naman. Sana, aftermath and impeachment drama, kakatapos lang, Diyos ko. Kakatapos na lang ng ikalimang Senate of the Nation address. Ang dami ng pangyayari. Nakakaloka. Dahil mainit na pinag-usapan ang naging panawagan niya sa Iglesia ni Cristo o INC na maging kasangga sa nation building. Samantala, grabe ang bartagulan sa Senado dahil umusad na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At minasan, habang ang ilang senador mula sa minority ay blinako o binoykot ang SONA, bill shock and fuel price hike slammed, nagbabala si Pangulong Marcos na tatanggalin ang systems loss charge at VAT para maibsan ang bill shock ng taong bayan, habang sina Votos Representative Toby Tiangco ay nag-aabang ng House probe laban sa premature pump price hikes dahil sa bigating oil price increase ngayon. Local news, Tacloban and Ormoc. Tacloban security upgrades. Patuloy pa rin ang pinagting na security measures and psychological first aid sessions sa mga paaralan sa Tacloban matapos ang high alert situation at security directives mula sa DepEd at PNP. Ormoc anti-drug sweep. Dahil sa nangyari nga, mahigit na 7 million na halaga na pinaghihinalaang siya buo ang nakumpiskan mga otoridad sa isang high-value target sa barangay South Ormoc City. Mas pinatodo kayod pa rin ng pulis ang kanilang kumpanya kontra illegal na droga. Minasahin, mamaya susunod ang ating sports and showbiz headlines. Up next is our dream horoscope. What is your zodiac sign? Manatiling nakatutok dito lamang yan sa Dream High on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. On a sign that is 8:50 na minasahin. I will be back. See ya!

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Last night then, it's 10:13 a.m. and welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Narito na tayo sa ating showbiz and sports overload. SB19's historic Lollapalooza Flex. Grabe ito mga be. Ang ating pay-pop king sa SB19 ay ready na to make major history as the very first Filipino group na magpe-perform sa Lollapalooza 2026 sa Chicago. Kung ating kayo, maghanda na kayo magpuyat at i-stream ito live sa Disney Plus or Hulu dahil global domination na naman ito. Plus, abangers na rin sa kanilang bagong drop na Lawless. Samantala, Vice Ganda Secret Grand Entrance na bigla ang madlang people ang biglang rumapang uncabogable superstar si Vice Ganda sa concert ni Wilbert Ross. Para support ito sa sabay nilang kinanta ang mapa, talagang solid ang tatak ng ganitong moment, no? Mula sa concert stage hanggang sa TikTok FYP natin, samantala, PBA Hardcore Drama NLEX stays undefeated and Rain or Shine wins sa mundo ng bola. Lutong-luto ang action sa PBA Season 50 Governor's Cup. Ang NLEX Road Warriors sa pinatunayan ng kanilang bangis kahit muntik pang mablunder ang 25-point lead kontra sa San Miguel Beerman. Sineliuhan ang 110-96 win para sa 4-0 card. Samantala, pinatikim na rin ng Rain or Shine Ilesto Painters ang talo ng Barangay Ginebra sa tulong ng monster game ni Aaron Fuller at hot shooting ni Kalyan Chongson. Golden Tigers as Pride, panalo rin ng USC Golden Tigers sa pag-uwi ng Corona Minasan. Aba, Shakey's Collegiate National Invitationals matapos ang solid comeback kontra sa CSB. Congratulations naman. Ang laking flex para sa Collegiate of Volleyball. Oras natin, it's 10:15 a.m. Now we will be back for more, so keep it locked in. Only here sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio.

Oras natin minasign, it's 10:47 AM na. At ayan, nireview muna natin ang ating babasahin, di ba? Kasi this is in regards with violation of domicile. You're still listening to Dream High on 104.7 Dream Radio at narito na tayo sa Did You Law? Ano ang violation of domicile sa ilalim ng revised penal code? And sa ilalim ng Article 128 ng violation of domicile ay isang krimen kung saan ang isang opisyal o empleyado ng gobyerno tulad ng kapulisan na kahit walang otoridad galing sa korte ay ipinasok ang iyong bahay na labag sa iyong kagustuhan at hinalughog ang iyong mga papeles at iba pang kagamitan na wala pong pahintulot o palihim na pinasok ang iyong bahay at siya ay hindi pa din umaalis kahit siya ay sinabihan mo na ang umalis. Like, aalis kaya dyan. Bawal po iyan. Ngayon, ano ang halimbawa ng otoridad ng galing sa korte para pasukin ang iyong bahay at ari-arian? Ito ay ang warrant of arrest kung saan na pinag-uutos ng korte na arestuhin ang isang tao dahil sa isang kaso. Meron ding sinasabing search and seizure warrant kung saan pinag-uutos ng korte na hanapin at kunin ang mga espesipikong mga gamit na nakalagay roon. Alright, minasign! Ano pa ba ang mga halimbawa ng violation of domicile? Sa pilitang pumasok ang pulis sa iyong bahay na walang warrant of arrest at o search and seizure warrant galing sa korte. Tandaan na kailangan ipakita ng pulis ang duplicate copy ng search and seizure warrant. Pero sa warrant of arrest, maaaring hindi maipakita ang physical na kopya nito. Pero kailangan ito maipakita sa lalong madaling panahon at sa pinaka-practical na pagkakataon kung ito ay hihingiin mo. Kahit sinabi mo na labag sa iyong kalooban ang kanyang pagpasok sa bahay mo, ang pulis ay pumasok pa rin at naghanap ng mga gagamitan o anumang dokumento sa iyong bahay. Pumasok ang pulis ng palihim sa malaking bintana ng iyong bahay. At kahit siya ay pinaalis muna, ito ay nagpumilit pa rin na manatili kung ang pangyayari ito ay naganap ng gabi o ang mga dokumento na kinuha ng pulis ay hindi agad ibinalik, mas mataas ang parusa para dito. Minasign! Ang mga hakbang na gagawin, ano, tutukan tomorrow sa ating segment na Did You Law? Oras natin is 10:49 AM na. We'll be back for more, so keep it locked in. Only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

oras sa buong Pilipinas. Alas 11:17 ng umaga, minsan. At tayo ay narito muli sa Dream High on 104.7 Dream Radio at sa segment natin na Unmute with your ate, DJ Senpai. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa dahil medyo mahaba ang mga liham ng minasan. Eto, galing kay Marky Boy. Ate DJ Senpai, tawagan nalang ako nga Marky Boy. Tulog katuig na kami, hanakon na maupay nga asawa nga himayet. Pero yan na nga, nagtitikang na ako mag-eskwela ngan magtrabaho. Hapareho nga oras sa takloban. Ata, kuya, namiling kahin. Sakit. Nagbabago na yan na niya pagtagad haakon. Ah, oh, okay. Kada gabi nga nauli ako nga kapoy. Karuya ko unta makakarawat hinhangkop bisan la pangumusta. Pero anigin na kakaptan niya dayon na aniya cellphone santang may katsurutsat niya nga lalaki. Wow! Paano mo nasabi? Siring ko haakon kalugaringon, gimbubuhat ko iningatanan para amon pamilya. Pero natatapos ang adlaw nga nagiinusaan lalugod ako nga feeling ko waray ko padis. Ano ba't akon kulang? Ate DJ Senpai. Aww. Hello Kuya Marky Boy! Pamatia it akon mayaya ka na imo. Tinuod nga gugma diri na susukat. Hakadamuhan imo gig gasto or gin sacrifice nga natanan nga imo gin hihimo para family. Kinahanglan talaga may adagya po nimo time. Okay? Diri ko gin justify it ginihimo ni ate direto maupay. Direto maupay tiya ginihimo. Pero diri mo sala. Okay, dire mo sala nga maupay ka nga tawo. Kinahanglan nimo lumingkod ngan ka istoryahon ini Ate Mayat, Ate Mayat. Ipagawas ini nga tanan nga imo kasakit ha iya kun giniika ihaw lagi hapon nimo emosyon, kinahanglan mo i-save an imo kalugaringon. Ayo pag-anto sa usa nga relasyon kun diin usa ka nga stranger. Hapiling niya na para mang California King Bear. Diba? Kay kung na diri nga hiya malipay, diri ka na malipay. Kung diri na dadaran storya, kinanglan pa mag-cheat, that is micro-cheating. Ada diri nini maupay. Kay ang partnership dapat may pagkaintindihay. Makaintindi at yung kabutan kay para man haiyot imo ginihimo. Yes, ikaw gihapon, ikaw, pag una nalay ko paghangkop ha iya. Kay danay gihapon kasi feeling niya nawawara yung kanatay ma iya. Asya feeling niya distant hiya. Ganon. Kahuro hangkop ka mga duha. Pagulpot pala portahan, paghuro hangkop ka mo. Nakakaloka. Ayan, so dapat mag-usap kayo ng masinsinan kung ano ba't iyo planot, iyo kinabuhi. Kay makuri na, mag-inistick kita ha tao, mag-sinacrifice kita para sa nga tao. Nga diri man ngayon kita na era nakikita ha, era future. Na makakasama, makakaupod ha pagtanda. Araso ah! Alright, so meron pang isa dito ah. Hi Ate DJ Senpai nga tanan na mamati ha, Dream High. Ako hi Sara, Takapalo, suga dinin akong trabaho. Usa ako nga dako nga ha usa na kadako nga pressure cooker itakon gin aabat yan na ana akon mga kaganak bisan nga ni nag-edad na ako hin 26 years old gindi disiplina paghihapon ako sugadhin usa nga bata warek ko saring nga humimuhin desisyon para haakon kalugaringon bisan ang pag-eskwela ko han master's degree gintatabok nera han era mga gusto. Masakit kay ang tao nga ginhigugma ko, hiken, o gidaw, gintataliwas nera tungod kay diri ko no angay haamon pamilya. Nasasaktan ako kay kinahanglan ko pa ba piliun an akon kalipay, yun kalipay han akon pamilya nga waray katapusan na nagbubuot haakon. O gidaw. Okay, hello! Ati Sara, ang kinabuhi mo is ikaw ang may tag-iha. Diri ang pamilya mo, especially nga 26 ka na.
pagiging independent na ikaw, maupait pagrespeto, narespeto kita haton kag anak, pero at the same time, we are adults na kinahanglan naton hin pag-establishin border. Alam mo yun? Boundary. Kinahanglan nira masabtan nga may ada ka na sadang katungod pagdesisyon para imo kalugaringon. Kung higugmaon mo gudiken, ay, nga na kaya niyo salbaron at iyo mga pag-ibig, pagpadayon ka mo, pero hinumdumian, pinagkamaayong nga kalipay, gingigi ka na sulodhan imo kalugaringon. Galing sa sarili mo. Diri ha pagpalipayhan na iba, samtang ginpapatay mo ang imo buot. Okay? 11:22 na minis sign. This is Unmute with your ate DJ Senpai. We'll be back later for more. Stay tuned in here on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. We'll be back.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya, live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: kulitanhon sa Leyte. Get ready to rock the province of Leyte and the municipality of Juanita through Mayor Irvin Toytoy D. In cooperation with 3M Entertainment, proudly present the Hulatan Festival Mayor and Governor's Night featuring Orient Pearl.

0: Dream Radio Time. It is now 3:28.
1: That time check was brought to you by
2: Byprint. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadno ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
2: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Philippine Standard Time, alas 5:37 na. Good afternoon, Dream Caras. It's you, Kuya Elmer, for Dream Jams on a rainy and gloomy Chillax Tuesday. It's July 28, 2026, mga Dream Caras. Well, extended po tayo ng 1 hour today. So I will be with you until 8 p.m. Sasamahan kayo sa inyong rush hour, diba? Sa mga biyahe pa rin hanggang ngayon. Mga pipauli na era, mga tagsa-tagsa ng mga panimalay. Or kung hain matiyo kakantuan niya ng kulup or early evening. Right? At mga tikang ha opisina, tikang ha skwelahan, or tikang man ka mo diin. Yan, keep safe always. Alright, Dream Caras. And yep, meron tayong Dream Buzz, Dream Balita, Today in History, Blast from the Past. Maya-maya, stay tuned lamang, plus our birthday shoutouts. And speaking of shoutouts, sa mga listeners natin, mga igala diha sa Ormoc City, listening via 99.9 Dream Radio Ormoc City, pati sa mga abot ng signals o signal natin sa 99.9 Dream Radio Ormoc City, dyan sa Bohol and also Camotes Island and parts of Cebu City. Maayong hapon sa inyong tanandiha. Yan, daghang salamat sa inyong paminaw. Diri sa 99.1 Dream Radio in Ormoc City. In Tacloban City, we are 104.7 Dream Radio. Worldwide na rin sa ating live stream, dreamradiotacloban.weebly.com. Stay tuned, I got Lil Wayne and Sabrina Carpenter coming up, plus our segments. Dito lamang, syempre, sa Dream Jams. Maupay na kulop, Dream Caras.

Yeah, there you go. On Dream Jams, you got Kuya Elmer. And that's Please, Please, Please, Sabrina Carpenter. And on top of that, you also heard, let me see, Lil Wayne with How to Love from the year 2011. Parang bilang ano no, parang bila sinasabot ito, 2011 pa yung song na yun, pero parang bago pa lang siya. Anyways, mga Dream Caras, maupay na kulo pa yung katanaan. And time now para sa ating segment na we call it Dream Buzz. Mga trending na balita online, mapapakinggan on air. Ito yung mga headliners din natin, no? Okay, so eto, mga, you know, quick news beats. Buzz number one. Inirekomenda ng Department of Justice na sampahan ng mga kasong cyber libel at perjury ang 18 dating bodyguards o mano ni Zaldi Co. Kasama rin sa pinakakasuhan ng cyber libel ang kanilang abogado na si Attorney Levi Baligod.

naman. Buzz number 2, Dream Caras. Okay, sa ating buzz number 2. Tinanong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senate President Win Gatchalian kung sang-ayon ito sa kanyang pahayag na napabayaan umanon ang sektor ng agrikultura sa bansa dahil sa mga disagreement. Sabi ni Cayetano sa kanyang kontra State of the Nation address, kontra sona. Marami po talagang magaling sa Pilipinas. We really disagree with many things. So, ang napabayaan, yung agriculture. Okay? And kung sino man daw ang magsasabi sa atin na okay naman ang takbo ng ating mga agriculture, eh, let's agree to disagree. Kasi I think in the last 40 years, we haven't figured out how to really modernize, how to bring back the enthusiasm in agriculture. Quote, yun ni Cayetano. Alright, next up, mga Dreamcadas, buzz number 3, umapila si Senator Rod Dante. Buzz number 3 na tayo, no? Umapila si Senator Rod Dante Marcoleta sa Senate Impeachment Court sa isang letter of manifestation na humanap ng paraan para makalahok siya at si Senator Jinggoy Estrada sa gumugulong na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Buzz number 4. Okay, buzz number 4, mga Dreamcadas. Okay, asan na ba? Sobrang ano ngayon, no? Bagal ng internet. Ayun ba yung pag umuulan? Yun yung palaging ano, excuse. Pag umuulan daw, bumabagal ang internet connection. Okay, buzz number 4 na tayo, Dreamcadas. Yan, ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo na ang minorya or minority umano ang humaharang sa nakatakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Tulfo, dapat ipaliwanag ng minorya sa publiko kung bakit ayaw na nila ituloy ang pagdinig ngayon. And buzz number 5, last para sa ating unang batch. Palitan ng piso sa dolyar today, nagsara sa 61 pesos 0.614. That's 61 pesos 0.614 centavos laban sa isang dolyar. Yan mga Dreamcadas, ang ating unang batch. By the way, shout out to Hubert Basho, aking Suki, what's up to you? Aking avid listener every day. And to Trisha Rex Caspe Basho, to the Basho family, happy Tuesday sa inyo. Thank you always for listening. And ingat's on the road. It is now 51 minutes after 5 o'clock.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
5: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation Address or SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang kasapi ng minorya sa Senado sa pangunguna ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sa panayam, bago magbukas ang second regular session ng 20th Congress, sinabi ni Cayetano na mas nais niyang panoorin na lang sa telebisyon ang SONA. Iginitrin na ang kanyang gagawin ay isang simpleng paraan ng kanyang protesta laban sa administrasyon. Sinabi rin ni Cayetano na naniniwala siya na ang demokrasya ng Pilipinas ay in danger, na kapag nagsalita ay biglang nagiging target katulad ng mga kasamahan sa minorya na nakakulong na ngayon. Sa hiwalay na panayam, sinabi rin ni Senator Amy Marcos, kasapi ng minorya, na hindi rin siya dadalo sa SONA. Sinabi pa ni Marcos na nakakaumay na ang pagdalo sa SONA at nalulungkot din siya para sa mga kasamahan sa minorya dahil lahat sila ay kinakasuhan. Maging si Senator Robin Padilla ay hindi nagpakita sa SONA. Una rito, sinabi ni Padilla sa panayam na mayroon silang family affair kaya hindi rin siya dadalo sa SONA. Ayaw naman niyang ma-offend ng Pangulo kung papalakpak o tatayo ang mga dadalo sa SONA gayong siya ay mananatiling nakaupo lamang o kaya ay hindi papalakpak. Hindi rin dumalo sa SONA sina Senators Loren Legarda, Bongo at Pia Cayetano. Sa balitang panahon naman tayo,

Isang low pressure area or LPA ang namuo mula sa cloud cluster na namataan sa layong 310 kilometro silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Dahil dito, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat sa mga rehiyon ng Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Catanduanes, Masbate, Albay at Sorsogon. Nagbabala ang State Weather Bureau na posibleng magdulot ng flash floods at landslides ang mga pag-ulan, lalo na kung magiging katamtaman hanggang malakas ang buhos. Pinapayuhan ng mga residente sa mga apektadong lugar na maging handa at mag-ingat, partikular na ang mga nakatira sa mababang lugar at malapit sa dilis-dis ng bundok. Patuloy na binabantayan ng ahensya ang galaw ng LPA at ang epekto nito sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Ang publiko ay inaasahang mag-monitor ng mga abiso at updates mula sa mga eksperto upang maging handa sa anumang pagbabago ng sitwasyon. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Wow, gagaling. OPM talaga yan. Original Filipino music. Yeah, dito talaga sa Dream Radio, we play and support OPM. That's why we call it OPM Power. Welcome po sa ating next hour na pagsasama dito sa Dream Jams with your Kuya Elmer. Kumusta din ang iyong mga lugar, dapit? Mauran-uran pa ba? Ay, naku. Don't forget mga Dreamcatters to check out yung mga notifications sa ating you know, cell phones, advisory, and all that. Eto, nakatanggap ako kanina lang, like 5:48 p.m. Meron pong general flood advisory. Severe, ha? Huh? Okay. General flood advisory. Severe. Okay, share ko lang. Ba't nawala? Ah, okay. Taka lang, ha? Di pala ako nakakonnect sa internet. Okay, isa pa. Refresh lang natin. Severe, right? General flood advisory, severe. Region 8, Eastern Visayas. Okay. So, ingat po tayo, mga Dreamcatters, especially sa mga, like, you know, landslides, baha, and all that. And kung kailangan lumikas, lumikas na po tayo while maaga pa at diri pa gab-isirok or nangangaturog na kita, di ba, makaradlok. So, let's keep safe always. Yan po yung ating latest na natanggap, General Flood Advisory Severe dito sa Region 8, Eastern Visayas. Kadina mo kita natin second and last batch of Dream Buzz for today, mga trending na balita online. Inyong mapapakinggan on air etong mga headliners po natin, okay? Alright, kari kita mga Dreamcadas. Itong masunod nga buzz number 6. 6 na ba tayo? Okay. Or 7. Ganyan talaga pag sa second batch, nakakalimutan natin kung wala na talaga. Kung memo plus na tayo na ito. Joke. Oo nga. Minsan iba nakakalimutan na eh. Alright. Next up. Buzz number 6. Uy, bukas na pala mga Dreamcadas, no? Ah, bukas na. Handa na ang mga sinehan para sa Philippine premiere ng Spider-Man Brand New Day. Bukas na to, July 29. Marami na bang sold out na mga ticket sa mga sinehan? Kasi pag-check ko kagabi, almost full na. Ah, doon ako manonood pag konti na lang ang mga nanonood. Kung gusto ko ng tahimik na buhay. Kasi minsan may makasabay ka sa sinehan ng iingay, di ba? Minsan nakakalimut nila na, uy, maraming nanonood, hindi lang kayo. Alright, handa na ang mga sinehan para sa Philippine premiere ng Spider-Man Brand New Day. Pinagbibidahan ito ni na Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink at iba pa. Mapapanood ito sa mga sinehan simula July 29 nationwide. Buti na lang sa Tacloban City may sinehan kaya hindi tayo behind. So sa mga manonood bukas, enjoy po kayo. Okay? Di muna ako makikisabay. Doon ako sa kapag konti na lang ang mga nanonood. Nanonood. Buzz number 7. Pangulo rin ng oposisyon at hindi lamang umano pangulo ng administrasyon si President Bongbong Marcos ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sinabi ito ni Cayetano sa kanyang kontra Senate of the Nation address or SONA sa Senado isang araw matapos ang ikalimang SONA ni President Marcos Jr. Ang gulo nyo. Ito pa. Hindi ko nababasahin. Kakastress lang. Sports na lang tayo, Dreamcatters. Okay, sa balitang sports naman. Yan, hindi na makakasama sina Dwight Ramos at AJ Edu sa Gilas, Pilipinas para sa Asian Games sa buwan ng September. Ayon sa samahan ng basketball ng Pilipinas or SBP na mayroong tatapusin silang mga laro sa B-League sa Japan. Maghaharap din ang kupunan nina Edu at Ramos sa gaganaping Japanese tournament sa buwan ng Setyembre. Sinabi naman ni Erica D, ang executive director ng SBP, na sa darating na September 9 at 10 ay gaganapin ang paghaharap ng kupunan ni D at Ramos. Okay, so there you go.
Meron pa ba tayo dito? Iba pang BuzzBall today! Okay, hanap pa tayo ng iba pang balita para sa sports. Yan, eto ha. Today ito na balita sa balitang entertainment. Entertainment buzz naman tayo, Dream Caras. Sinampahan ng kaso ng singer na si Ariana Grande ang dalawang hindi pa kilalang hackers na naglabas ng kanyang bagong kanta at studio footages. Sa kasong inihain nito sa Los Angeles ay tinarget ng mga hackers ang mga photographers at producers para makakuha ng access sa computer ng kanyang collaborators. Ang nasabing mga hindi or ang mga unreleased na kanta ay ibinibenta ng mga hackers sa isang dark web. Magugunita ang noong 2023 ay merong 45 na hindi pa nailabas na kanta ni Grande ang na-hacked at ninakaw at na-leak. Mula noon, ito ay magsimula sa paggawa ng mga kanta sa taong 2011 ay ilang daang pang-leaks ng mga kanta ang nangyari na. Tiniyak naman ang abogado ng singer na gumagawa na sila ng paraan para agad na makilala ang mga hackers. Grabe no? Grabe mga tao ngayon no? Daming nalang gagawin. Okay, Dream Caras, yan ang ating Dream Buzz for today. Mga trending na balita, mga headliners online, inyong napakinggan on air. 104.7 Dream Radio. Tuloy ang dugtugan to the max. Abangan mamaya ang ating Today in History and Blast from the Past. Here now is Cup of Joe. One of the hottest songs talaga namang tumagal sa top spot. Number 1 sa ating Dream 20 Weekly Top 20 Countdown, Multo. Alas 6:32 na. Good evening, Dream Caras. Thank you for tuning in to Dream Radio.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Maupay na gabi mga Dreamcadas, alas 7:28 na. Kumusta din ang mga nag-di-dinner na? Social, no? O mga nangingiklop na. Yan ang mga oras. Yan, eat well po. And thank you so much for keeping me company while, you know, your Kuya Elmer is in the background playing, yung, you know, good music para sa inyo. It's a cold, evening. Chillax Tuesday dahil sa LPA. Keep posted po tayo. Mag-check po tayo always. Let's monitor yung mga posts, updates mula sa mga legit na mga sites. Ha? Hindi yung mga basta-basta lang na niniwala tayo at mag-repost. Alright, para tayo ay updated and maging safe and alarmed tayo always. Hey, mga Dreamcadas, shout out din sa mga nakatunin sa atin. Thank you so much, Mark Anthony, mga taga-barangay Sagkahan, Tacloban City. Yeah, sa mga nasa trabaho pa rin ngayon, Jenny Ampalo Leyte, Rodel Cabarles would like to greet ang mga taga-Tanawan, Maricel, John Paul, Grace Ann, Michael, and si Sheila May of Bye Bye City, ha? She sends her love to her family and friends. Have an amazing evening daw. And special shout out to Ronald Espina of Dulag Leyte, who's listening while relaxing at home. Yan, from Melissa. Also, last but not least, shout out to Karen. She greets everyone sa kanilang neighborhood. Good evening daw. And to all the listeners natin na nakatutok pa rin sa ating programa dito sa Tacloban City, Ormoc City, Palo, Tanawan, Burawen, Alang-Alang, Carigara, Dulag, Pastrana, Baybay, Albuera, yan, Carmen City, tama ko dun, sa mga taga Bohol, of course, Madaha Camotes Island, na may mga listeners din tayo, and ha downtown area, itong Tacloban City, maraming salamat po. Sa lahat ng mga Dreamcadas natin celebrating their birthdays today, kala nyo nakalimutan ko kayo ha, eto, birthday shoutouts. Sa mga Dreamcadas natin celebrating their birthdays today. Happy birthday to Lynn Llamado. Happy birthday, Lynn Llamado. To Jofel Alegre Mahinay. And to Mr. Jeboy Cabe. Silang tatlo ang nasa Facebook list ko na nag-celebrate ng kaarawan today. Happy birthday to you. A year older but a year wiser. Enjoy your birthday and enjoy the music of Dream Jams with Kuya Elmer.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga, dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
4: Ulitanhons and Leyteños, get ready to rock the province of Leyte and the municipality of Bonita through Mayor Irvin Toytoy D. In cooperation with 3M Entertainment, proudly present the Hulatan Festival Mayor and Governor's Night featuring Orient Pearl,

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Dream Radio time. It is now 5:56. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kulitanhon sa Enlight Anyos. Get ready to rock the province of Leyte and the municipality of Bonita through Mayor Irvin Toy Toy D in cooperation with 3M Entertainment proudly present the Hulatan Festival Mayor and Governor's Night featuring Orient Pearl,

0: Food tripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang

0: Dream Radio time. It is now 6:57. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.

0: Dream Radio time. It is now 7:28.
1: Dream Radio!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection plus mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows whether through the internet or through cable TV for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. My free internet installation na may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!

0: Yes.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy.
2: Everybody is happy. Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-